Tinglabong buwan, labat abagupuang, barok na japay, kung paano nga itonyo ako duwang, di nga taluk na tabo, kamdoso, ngalunggo, simpuang ujuang, di nga tinyarngong arngong, nyamoro mawang timbal, jajampuang, jaluhan rentang nyalada jalai kami dua indai arinyo.

puo deka ana ai laban ko ka liyo ndang tau anyang ko ai liyo da pa.